0: Saskatchewan's only provincial radio network. MBC.
1: Я гуне го кап муй пахква ач муй.
2: Саск талги тих чиги нох те ач муштава ач готи а тих тат сет нуа чига хеган сага хеган ихи го хачит лейк фрустнейшн. Кисн мо да чис хомис ге тотин. Учи та бой гота мис го чи пахамен. Ане манта саск тал интернет. Го мен ане маки ге китта я маган гаштик пихчай. Антиси пахиква. Infinite network. Ко се пого та тоттаман. Igo nun po gispi, igo spisko gimi de gaina ta chi pa higik. Ki gam ta to sa ba gimi chi atta ko chigi pis mi go noktur. Aga chi gi spini gam mi mi chi pa higin mo dan ma osmi ta to skima gan ta to skima gan ya go ni hani. Ma ma ta ba chi chi gan ta ko cha to skima ga internet. Igo mi na ya home phone service. So igo no mi swach, igi skso me ga wi. Ani ki ga ka ya mi ha igo sastel. Tawi chihi gwi gwa tmi chwa chihi pa higi. Tmi chwa chihi pa hami gwi your internet and home phone services. Mi gwa chit tahan ni gwa chato ski maga ki homa ni ti Walston Lake gwa Hatchet Lake First Nation gwa ni gwa nima. Mi gwa pa higa ti gwa October the 19th. So po gwi gwa spi mo iya po tmi chwa chihi pa higi. O ti sae mi ki abe chiko tiga gwa chi musta gwi. 1-800-727-5835. Awi nana midwife. Isin stokta man. Is squeal awa. Kappa mihat wit skui wa homa ga yo pipi mit yo mi wa chota ha ya Saskatchewan ta ta ni ko tossa pu ko to ki ta ko chigo ko pa mi hiwi wak ko to ka ka pat sita o ta pa mi hiwi o med wife mu de ga ni mi stagi sti ki ko mi na ta sku chno chi mi do ya ta na awa sis ma ga ni mi chi pi ho ok skui ok so o ta Saskatchewan no ma na wa chin ta wi di ta ko so ga yo ni ko ga ya ko pa mi hiwi wak med wives Yego matchimu ni ti ko chepetik Health Sciences Association Pihuok Squiok. So o ta Saskatchewan no man na watchin tawi di ta ko so ga yego ni ko ga ya na awasis. Ma ga ni mi chi Pihuok Squiok. So o ta Saskatchewan no man na watchin tawi di ta ko so ga yego ni ko ga ya ko pa mi hiwiok midwives. Yego matchimu ni ti ko chepetik Health Sciences Association of Saskatchewan. Be met with Yagunagogumanagastachik, the YXE Cree Speaker Society. So Yagumama, we need to test the Dakota Dunes Resort, Whitecap Dakota Nation, Chigaya, Saskatoon. Kutimani to Tioki Tiayak, Kiskinohamagi, we know Kanagati the Tahuagati the Taho, the Bahamato in Okagati the Tahuagamanachi Tachik, Oka no Tini Hiluichik, Uskaya to Tiok, Ugskinohamagi. Yung hukumi naman nagigwa ko sa suwata ko ay tuktiyo ko tahoma mga upoy. Kaya bachachimuin, uti ka gamiskin, YXECreeSpeakersSociety.ca. Agachi uti isamasinahigi, satutusis@gmail.com.
3: Tan siwa at sino agan tukta ko ang BC, nito matsapap. Iwa sa sumi na upiya yung iwi ay yung miha kutte. WT Good Spirit. Uti o Alberta pagaham. Tansi ko WT.
4: Oh, ato ya. Iwa yan. Iwa sin.
3: Iko ma. Iko ma gani ipiko tau itansi. Kigi. Kigi mamidu. Pamigi ho gana gati. Kigi kapi kigi musika kusko atabin.
4: Gito utan utay. Pia gwa utay. Na ya. Ya July utay. Gito utan ya. Kevin Lewis. Nakani asik. Kiga. Ito ha. Gilgan, don Toto, okay, seen work, papi, sweet, you will mean I am. Ninga money mistake that the intimate fear. Mustamoga, I see much in Dixon Gito with him. In the Papangamosinote, Ninanote, Treaty 8,